kini e ka san iroyin agbaye la mo wa fun yin lati ikani West Radio 89.3 FM ikani kanga gbomagbe to kun fun mi ogbon imo ati oye ti akale ti opo na Love Avenue Oluyole Estate Ibadan temi tope Olawole ni oniroyin yin saaju egbo awon koko to anu iroyin na Tinubu salaye wipe awon atuto ti koja wipe orilede Nigeria ti bo sinu oro gege bi orilede yi ti se pe odun 74 Sunday oni kuro ninu egbe oselu Labour Party o darapo mo egbe oselu APC pelu ileri atileyin fun isejoba rere ekan gbogbo omo ile Zimbabwe iyen Meekness Vauyo ati iyawo re in lo ba isele ijaba oko ofurufu rin elewon to dajo iku fun nile US in lori koyo ninu igbianjo isekupani leyin isi abere meji ninu iroyin ere daraya osime ni odiwon owo re ti jawale kuro lati milionu 85 euro si milionu 85 euro Iroyin na re lekunre re

이발라는 이발이네요. 아토 마비 오리 오니 마제무 이안올라 우군 포코레 이나 이누아 파타티 오시 야주지 페니케니 알라 우군 포코레 오 Ogbamu gbamu oju orun ose gbamu Olorun ogun foko re Papa nla to ndu kon kon efufu to mi le titi Olorun ogun foko re Olodu omo ari Iwa gangan la npe lajo to nje wa nile. Bi o si ti e to nbe nipa ti wa kila wa iba ma wi. Bi o ba si ti eni to nbe nipa ti wa kila wa iba ma so. Ijija bi komi nu agbon o danu anu olorun ni o je komi nu agbon o danu olorun ogun foko re o ni ti emi ati le mi olo oba olorun nikan la wa yo ma sin igba kigba ti n ba ti wo bi ti mo bere ti mo de tun wo bi ti mo ba de ti mo de tun ri bi ti baba yen mu mi lo bi ope lo ma nse mi emi ni abata kafira atupa to wo mi susun to so mi daji tona wo kakiri agbalaye olorun ogun foko re o Iwa gangan loro ninu oro, ohun ninu ohun, ase ninu ase, agbara ninu agbara. Olorun ogun foko re. Bi yemi o ba ti si lati yan, alaimore ni

lilo bibo mi emi ga ti tun ma wo pa kin mo tu wa se nbi radio evangelist amo sibe sibe o tun fanu re pa mi mo na ni bimi ba le eyan bimi o ba le dupe owo mi lo de ku si ona te mi ngba koja la won kan gba be ton soda iwo gogo lopo to gbe ile aye mi ro olohun ogun foko re o igba kigba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbe bi ope lo ma nse mi emi o mo meji seju ki sa ma dupe lo lowo baba yen won po ope ati eyin mo unje fun mi ni won ni ma gbe mu ki sa ma fi yin baba yen appetite ti temi gangan niyan ikoni West Radio 89.3 FM na la wa yi Alaafin Avenue la ketefe si yen ni Oluyole ni ilu Ibadan. Inu kulu be ni mo tin joun sori ero agbagbe. Iyen ni ori eto, eleto ti di 30 si fun gbogbo eyan omo Nigeria. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. This is your radio evangelist. Ajin rere to gayata to stand out yato lori afefe. Fisayo oni loruko temi o. Ele to ni Johnson leyin. Ẹbun Ọlọrun kúkú lọ̀rọ̀ sísọ lára mi. Àwọn kan gbá máa fà mí láṣọ wá níta lọ̀gá rẹ̀. Ta ń kó ẹ ń ṣe èdè pípé ilé tó ń pè. Mà á níṣẹ́ lé mi. Àníṣẹ́ mi gangan. Edumare ongagan loro ongagan lo fi oro si mi lenu to ni ki ma soro Olorun gangan lo fi ede si mi lenu to ni ki ma pede Amo awon kan lo kokko gbele lowo ko to gbele iru awa yi lowo Sori e ni mo se ma so pe iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won yi to ma pede nigba ta mo pede pipe ilawo pe ti o fi pe wa Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo so so la sola Iba oyun nu iba se di aja osupa yin mo ba le bagge ki ma ba sile te mo se ngbe ba fọlọrun oba laye Gbogbo awa mo Nigeria ma ko ajodun odun tuni o Happy 66th anniversary. Egba bo le yin so malu ti yin mo. Sha so roki ni gbogbo wa nlo ni abi bo wa ni. Orilede Nigeria pe 66 yen lojo toni. Nigeria my country Jerusalem ta wa gangan leleyi eni to ba fe yo si serere Jelu ta wa yi yo joda fun gbogbo wa nbe ni lagbara lowo Olorun

ti wo ba lo temi ba lo awa melu la ma ku adua la ma gba forilede wa ibi to ku si kọlọrun ba jọ ku ba wa tun se baba iwo gangan la kepe ni oruko awon loga loga ikanna eleta wa iyen ni oruko general manager iyen Mr. Ayo Ojo Emmanuel ni mo se nki wa kaabo sori eto fun tosan to ni engineer Henry lowo button mi awon lo fa soke to nfa wale e ma ku se lataro engineer Henry tin fi lonely lataro olorun iwo nikan la kepe o wa ba wa dasi oro orilede Nigeria eka san sa eka san ma eka san o eyan ore.

Eto akoko re ti ma se yen ninu osu October ta wa. Radio Evangelist inu osu ojo ibi mi gegan ni mo wa. A si se de ori eto ina lati pada se. Jesu Christi gagan na pe loko opo. Be gagan la won temi na pe mi loko opo. Tori mo ni fe opo lopolopo. Gbogbo abi amo aye e oni deru yin le fe lomi. Ah ba se nro bi opo bi ogun la ma fun ni nkan yen ni ojo ibi mi gangan. Yen ni ebun eleyi to joju dada opo bi ogun. Gbogbo eyin ti Olorun segi ola fun lawujo edide. Radio Evangelist mo npe yin o mo npe yin gbogbo eyin ololufe mi patapata edide. O wu mi lati dun awon opo ninu iyen ni ojo bi mi gangan. Ori eto ina lati se. Eja derin peke awon opo. Eja ka awon opo na o buserin. Eje ko mo pe Olorun si wa laye sibe. Eyin ti Olorun se igi ola fun lawujo mo mo pe e n gbo eto idaada. Edide ejo e pe mi leyin tin ba ti pari eto. E ba mi soro ba ba se ma se. Ti gbogun a fi kan si yen lojo yen. Eyin na ma ri bi awon opo se ma bo mi babi yen ninu kulu lojo na lohun. Eje ajo se o. Gbogbo eyin to lo nse igi ola fun lawujo edakun ejo mo be yin ni e pe mi tin ba ti pari eto. Ekun mi lowo. Ki ebun yin le joju dada yen fun awon oko yi. Tori akoko mi e je kin wonu eto yen gangan lo loni san.

0: Ago kan o ti koja ogun iseju bayi. Gbogbo eyin obirin patapata e wo radio yin mora lasiko ta wa. Eyin te kuku segusi eyin te segusi yen le je nbe o eyin na le je se owo yin o eni eleni okuku ni je se owo yin o oko mi temi mole ohun ti wo ro pe solution ni pe ko park eru e ko ma lo O je joko toko ejo to omo te bi o. Ko ma di pe a o gun mi leni o temi leni o keru o tun ko gogo awon omo o ko gogo won lo. Iwo nikan wa nda faya ro nda faya fa nda faya se gogo e. So mo ba wa fe se igbeyawo wa ni lai ibi ba iko ni ba be ti ma joko lai mi oni gba eh oju re o ta mi hey erin re o pa mi o ni mo gba to mo ma wa baba e lo ta ni daddy mi agbada te ma wori su te ma wori mo fe segbeyawo e wa joko nbe wa kan ri pe o kan bu ekun gbaragada ni pe e wo omo ti mo tin pon bo lati kekere e gogo eyin obirin patapata eto yi kan yin gbangbangba o sewo mo yin lara o On to wu to le ma la koja inye ni bu joko to wa. Ha ha ha ha ha ha. Ni farada. Hey, Rode Evangelisti. To son yitun lagbara ako diye. Yes. Gogwe yi. Mama. Bi mo se ladura fun yin lekan isu omo akuku jina fun yin je o awon abi amo mi wa wa fori ro lati igba ta awon omo yen ti wa pin nisin elomi gan tori ka awon ba omo ba le je ale ti o ye ko yan a yan tori ka awon omo yen ba le live Oju ari mewa, ari mabo. Akoko to yo ko ma je unwa wama yen. O ti se wala ju. Nigba iwe yen. Igba to wa yo ko fe yin ti ko ma je unwa wama yen. Ori a isan lelo mi ma wa. Toro ti fare ishe nkanti o yo ko se. Nigba. To si wa ni shongo de tare le kakaka. On lo mu eto iriri mi to san to ni iwa o ni ilu Abeokuta oni sele ti mo fe mu wa si eti igbo yin yi ti sele arabirin kan wa o fe arakunrin kan Awon mejeji si jo ngbe ninu irepo ninu ife eleto lagbara po. Won ba ere aniyan lo gege bi loko laya. Igba toto ki okunrin o lo yoju si awon ebi obirin. O teko leti o lo. Awon ebi obirin si ri pe ah omokunrin iduro dede igba ti omo okunrin na ma mu obirin na lole won ri pe are wa obirin lo mo awon na mu wale to si ni wa tutu pelu iteriba won lo mo daada lo mo wa mu wale life ya koko shofo won mu ojo igbeyawo won fe ara won ni lokolaya leyin igba ti won fe ara won ni lokolaya won duro odun kini odun keji igba to ma di odun bi eleketa Olorun se ami si igbeyawo won. Olorun fun won ni ibeji omo meji lekan na. Nigba ti won bi ibeji. Iya beji, baba beji. Ariwo to gba lu kan ni. Inu won dun. Won ko mo o. Aye gbọrun si mo. Nigba ta won beji ma pe bi odun bi meji. Ni oko tu tin fa yawo la so pe Ja tete se nkan ta ma se mo pojo nlo. Won tun rodura won o. Olorun tun fun won ni meji mi. Lo ba di merin le. O di merin o di merin. Won na ki nka omo folomo. Awon se ti won le meji. Olorun si so di merin fun won. Won ba ya ere aniyan lo. Lokolaya pelu ife. Amo arakunrin yi bi to nife iyawo re de ti oro ba kan se bi oro laarin won iyawo ba ma pari osotun ko ma pari ososi oko o kin fowo kan o akon mewu e awo yo jade nle to ba de ri pe ti dowo dere akoko to ka won sun yo pada wale yo sun amo o kan le ma jeun ni Iru wala ina lo se bi oro laarin awon mejeje. Lokunrin yi ba tun jade bo se man jade pe lati avoid wahala. Ibi tokunrin yi kan ti wa to tin se nkan mu saya. Nbe lo ti foju gan ni omobirin kan. Na sa ti wura won lotun won wura won lo se. Ere ma won awon mo sin awon mo loju wase wase awon mo ma seju paku paku paku paku paku re engineering mi kole o mo ba awon mo yen se ma nse bo se ma seju paku paku yeah arakunrin ba gbera lo ba lo ba omo birin won sa jo soro loro ba wo baba yi o ma lo le Iyan lojo yi. Ohun atarabirin ina jo wa. Ojo keji, baba yi o tun lole. Ojo keta, baba yi o tun lole. Arabirin ba mu phone lo ba bere si pako e. Hey, e ti e ma bo nle. Kini kan Loko na ba kagidi bori. O tin se tipe. O tin se tipe. Eleyi ni o fi sase mo. Mi o wale o mi o se gba kan mi se koko baba sasun emo tokunrin ba de tin se bayi itumo ni pe nkan kan tin sele ara sa tin gba eyi to je iyawo le ara tin gba ta ha mi te le mi le duro de gbogbo ele mi le segba mi le sawo mi le se koko baba sasun iya kini kan kini kan oko isa pada lo le biya bi ojo bi merin to gbadun are dada nta lobirin ba ninu ile yo ni gba wa ibi to tin bo yen wa so wa segba kini kan kini kan kini awon isa paro wa kini kan iro mi o ni gba o ti ko to ti ma lo be temi ati e ba ti nija o ko ma mewu o ma bota kini kan kini kan kini kan kini kan kini kan kini kan am o ti n bota be lo to amo ko ti ma lo la lo sun be yen mo ile ti wa yi be arabirin ba sa ku gbogbo omo lo jade inu ile o ni e yo wa un ti o ba ri un nko to se fun un o no se fun pada ti ati la wide ti ni aburi lulu legbe ogiri nta o je kero o je ma lo ni eso sinu nti e okunrin meta okunrin meta eko atarabirin yi o sa nfori ja gbogbo e nibi to keru lo nibi to gba yara kan si won atawon omo awon mo yi dagba looto won dagba ti olohun si gbeburuji fa awon omo merenrin okunrin si ni awon merenrin won to oko se fun ya won o ba fe se igbeyawo won fe se igbeyawo nikan ni awon beji akoko yen fe se igbeyawo na ba so fun yawon pe ah mommy ah ati fe se iyawo bayi daddy sha ma ni lati wa nbe agbodo je ki daddy mo iyawo madam baba yin o siwo baba yin wo so mo bi mo se toju yin so mo bi mo se se gba kan awon omo yen wa da ya won lohun mo ni mommy baba awo o so pa won o toju wa o eyin le ko wa kuro lodo won eyin le je ki baba wa o soju se to ye kan se fun wa ngba na lohun amo bayi awa ni loju se baba wa lodo ti wa bayi baba wa lo gbodo joko baba oko iya yi ba fariga lo ba bere si ni sukun lo bere si ni gbarata o ni ki soju aye o ni baba awon omo yi ma fi wa joko baba lodo igbeyawo won awon omo yi won ti lo yoju si ile awon ana won to je iyawo won baba won o tele won gba na lohun sugbon won ni lojo igbeyawo baba won gbodo joko niya iba fariga be lawon omo ina yari pe on to ba fi le mu baba wa lati ma joko baba mami ki ise yin na le ma joko iyawo oro buruku to nterin on to ba fi le mu baba wa ko ma joko baba ya eyin na ko le ma joko ya o ya ba ni emi ti mo sa kakiri ti mo sa lo ti mo sa bo tori ti yin mo juru biri so pe mo se gba mo sawo mo se koko baba sasun hey ni ya ipe ago lo pe radio evangelist sori ago on bai ni mo nla koja hey mo ni eleyi jogbon ori mi lo awon ologun aye nbe ninu ile ti won o ba mi dasi egba kini ki iya yi o se kini ki awon omo yi o se se baba yi leto lati joko baba abi o leto abi ohun ti awon omo yi so pe ti baba awon o ba ti joko baba ki se iya awon na ni o joko iya iyen iya to je iya le won lori ni o amo ti awon omo yi so ni pe baba awon o so pa awon ohun o seto lori awon iya awon lo ko awon kuro nbe oju opo yen ti nro dupudupudu eje n loju opo kan wole e pe sori 091 68 93 1000 Engineering Owori Amulele 091 68 93 1000 Ojo opo yen tin seju. Hello.
1: Re ka so ni ku ti sa.
0: Olorun lo ba wa to oruko yin ma, nibo le tin ba wa soro.
1: Ore ofe lo soro lati Aleshin Loye.
0: Madam Ore ofe lati Aleshin Loye, e ba wa da seto yi ma.
1: Seri, o si nkan ta omo yen so na ni ya e ma, seri si ni wi pe ya baba yen so ko won tojo awon omo. Deni ni nkan kekere ti aku ya kan kan yen jula yara won bi iwo ti keru do ti ko kuro ni mo de
0: hey
1: o ti yen ni lan so o ni kan bo ni kan fa o mo e be ni tori pe baba won mo so ko won se baba lori won won na de lo ti wa la ilu fi to fi lo se nkan to se so lo da di pe mi o baba won mo yen na lo ma se baba kon tori a fi soyin bu eyan dudu ni wa Nigeria ni wa nkan táwọn ọmọ yẹn ṣe náà ló máa ṣe ẹni lẹ́nu nígbà ṣe wọ́n ṣe even ẹni tó ń bímọ gan tí ò tọ́jú ọmọ gan tí ò tọ́ ọmọ àjẹ́ńdọ̀ náà ló padà ṣe bàbá fọ́mọ ẹ̀ kọ́ lọ́n ṣàánú nàìjíríà làwà.
0: Nàìjíríà làwà ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì ráyè wọlé ẹ ṣeun gan mà lápá ọ̀dọ̀ tí yín bàbá yẹn ni kò jókòó bàbá 091 68 93 1000 tabi ke loju opo yi 091 533 4893. Hello.
2: Hello.
0: Yes sir. Oruko yin tabi te tin ba wa soro.
2: Ogbeni Ade Olukayo Kenyo lati Apata Kola.
0: E ba wa da seto yi sir.
2: Sheri obirin yen lo fa gbogbo n to sele. Yes, aso fa ni. Kì í ṣe a lè sọ pé kì í ṣe gun ayé ogun àfọ́fà fún ara ilé. Yes. Òun tó bá ti ní misunderstanding ọkọ̀ ò ní fọ́ọ̀kàn á jáde lọ. Nígbà tó bá bẹ̀rọ̀ náà á padà wọlé. Ṣé kò yẹ kó ti ṣe correction ní gbogbo ẹ̀? Ó wà ní ohun tó dà ìdájọ́ tó dà náà ọmọ ẹ̀ ti fi fún yẹn. Kọ́ ọmọ kan lọ ṣe court kínní kọ́ ọ̀rá lọ nílọ tí wọ́n. Kọ́ fi wọ́n lẹ̀ àti láti bàbá kọ́ra fi wọ́n lẹ̀.
0: Àwọn ọmọ yarí pé tí bàbá òun bá ti jókòó, màmá àwọn náà ò jókòó.
2: Ìyá náà ò jókòó.
0: Èpù
2: ABC.
0: Ìyá tó ń gbé tó fà tó ń sọ lórí àwọn ọmọ yìí.
2: Ẹ wo 2026 láwà new generation.
0: Ojú títí lásì ẹ máa tún gbọ́n tí bàbá Adéolú sọ. 091 68 93 1000 091 68 93 1000 Hello.
3: Hello.
0: Ma ka so ma oruko yin ma ibi te tin ba wa soro.
3: Ni Fatima lati Apata.
0: Ma ba wa da seto yi ma.
3: Iya yen ma se suru ni o. O se suru gidi gidi. Aba meji edi yan. Ọmọ kojú kan ọmọ yẹn ṣe nǹkan fẹ́ o. Ó lè bá àdùn kó lè lára.
0: Ìyá yẹn máa gbé sùúrù jẹ ni.
3: Ó máa ní sùúrù.
0: Ìyá tó ti ń fà tó ti ń gbé tó ti ń ṣe lórí àwọn ọmọ mẹ́rin.
3: Yóò ṣe sùúrù náà ni. Àbí gbàdé fún bàbá mi lù mí fún ọ. Tí àwọn bá fẹ́ lọ gbọ́dọ̀ bá wọn fẹ́. Ó ṣe sùúrù.
0: Ó lágbára pọ̀ o. Ẹ máa ṣe o máa ṣe gan. Ẹ ṣe o. 091 68 93 1000 091 68 93 1000 Kí ni kí ìyá yìí ó ṣe? Àwọn ọmọ náà sì ti yarí. Wọ́n ní láìṣe pé bàbá àwọn jókòó, ìyá àwọn náà ní jókòó. Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes,
1: ma'am.
0: Oruko yin ma bi te se ba wa soro ma.
1: This is Akinlani, sir, lati inu garage Ekweto, sir.
0: Yes, ma'am.
1: Yes, sir. Nkan ti mo se fe so ni pe ki mama yen se suru gidigidi. Ojo nko yin awon mo won kan won fara awon fara awon kan ma daru. Seri awon baba mi ma wa won fe se ni lawon kan be to ye pe awon baba yen ma ni pe ki ni awon ni lati se igalo mama ni robo omo kan wa te pe emi bi so fun pe ka pe baba e o fura re lo nke baba e leyin ko ta ye lo e se baba mo de se ki awon e fura re mama yo tu wa tutu ra won awon mi so ye pe mo ti ri kan pe ona church ko ti da aso ti mama fe wo gogo o ti ran fun baba e ti baba gan mo o ne ni ti ya ro komo wo church o kan ri baba e ni Jacob sekun ni ko ti nkan to fe se mo won ti baba won ni baba a ma je obirin ti elele o ni se re kini kan ma so ni bi oko won ma je baba won ti ku so ko ni suru ji kan ma fo wa ara won ba ejo nkan ayo won je omo won na lo la won o se su ji di kan gba be won na se ko ni baba won mama je
0: aye
1: o se yi won o derun le gbogbo yen awon ele se ji so fun ya won se to ba dojo wedding ba ma se wa di baba ton do wa ko a so ti ya won ti baba na ti wo se o be sa pada lenu ona church ni so kon gba te o kon gba be kon fa omo le kon jo fun se nkan ton ma se
0: iya yen gba be
1: Bẹ́ẹ̀ni, kọ́gbà bẹ́ẹ̀. Bàbá bàbà bàbá gbogbo ayé ni o.
0: Bàbá gbogbo ayé, ẹ ṣe o, làákàyè yín òkùnkùn ní dàrú. 0916893-1000.
2: Hello. Hello. Adé Olúnilẹ̀ Kásì.
0: Yes, sir.
2: Ẹjọ́, tó bá ti ẹ̀jẹ̀ church wedding náà lọ ṣe, ṣé ìyá ló máa ń fa obìnrin lé ọkọ lọ́wọ́.
0: Bóyá wọn dẹ̀ ti fẹ́ yí padà. Bóyá irú obìnrin yẹn bóyá ó ní àbúrò ẹ̀kan àbí olẹ́gbọ́n kan tó fẹ́ jẹ́ kó jókòó bàbá.
2: Tọ́wọ́n mọ́ ní àfi tí ọba wọn fa àwọn ilé ọkọ lọ́wọ́. Ó fẹ́ gbọ́ gbà ò. Wọ́n ṣáná sí bọ́ǹbù nù.
0: Ẹ ṣe o. Ẹ lè lójú òpó ilé iná 091-53-33-48-93.
1: Hello? Hello, sir.
0: Yes, ma. Oruko yin ma? Ari yanu olowo. Oruko yin ma ibo soro ma. Oju opo yen o to dada ma. Okay, ma. E ba da se to yin ma.
1: Ki wa se suru?
0: Ewo ni ko se suru nu won ma.
1: Ya o ti o ni yawo won ko se suru.
0: Iyen
1: ki le ba jere.
0: Ki ya beji yen se suru.
1: Se ba jere won mo re.
0: Hey.
1: E ni pa fun a wa de.
0: Bamio. Eshongon, ya mi eshongon. 0916893-1000. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Eje ba wa yi nkan te fin gbo wa yen le. E ba wa yi le, e ba wa yi le. Abi ke jina si patapata.
2: Okay, ge lo yi le ma pe pada.
0: Yes, sir. 091-68-93-1000. 091-68-93-1000.

0: kini ki iya yi o se se ko fi baba ile ko joko iyen fun ayeye igbeyawo awon omo e abi bo se fariga yen ko fariga dele na ni ekoni west radio 89.3 fm na lawai alaafin avenue lawai yen ni oluyole ni ilu ibadan hello
1: hello
0: yes ma uruko yin ma bi tesin ba wa soro
1: e ka sin o
0: ema
1: adewu ni odede yan la pelebu
0: e ba
1: ki yan ko gba folo ki yan ko gba folo
0: ki
1: n ba so je pe won ni baba meji ebi yan o na lo bi won fun
0: okay
1: gbogbo n to se ki o soro sara awon omo ni iye obirin lo je won olohun n gba tolohun si ti ke si iya je gbe awon omo ti yare yo foju foda ni
0: iya obirin ni won je yen
1: iya obirin ni yo mo iya mo lo je
0: o lagbara
1: yo mo lo je o foju foda gbogbo n to se ko fi ro kara awon omo
0: o lagbara po ah kuku ni je iya lasan gbogbo awa bi amo ese o ese o ese o ese o iriri mi leto eto ni iriri mi hello
2: hello
3: hello
0: e ba wa yin nkan te fi gbo wa yen le sa e jina si nkan te fi gbo wa yen jina si

Gbogbo eyin alabiamo eye service. Oja wa ni afemi emi nikan mo toju yin emi nikan mo toju yin o. Bi baba yen se so lekan ijeku je ojo ale ni. Je ka won mo to nko ka ki en na mo pe baba won na gbianju lori won. Gaga bi obirin o sese ko lohun fun e ni ori ofe lati duro lori ese daada. Ogbon yen fun ilo won yen. Olorun le fun e ni owo kekere lati fi toju awon omo yen ju oko yen lo looto. O de ri pe okunrin yen ki se pe ko fe se amo ko si ni. Ori nkan to lohun fun e yen fi to awon omo yen daada. Deje ki awon omo yen na o mo pe baba yin na nse ti e o. Lori gbogbo kirakita fefefefe gbagbagbagba to nse yen ojo ti awon omo yen ba ma se igbeyawo Olorun gbo won ma se nki e. Aba omo ta n bi laye sin ko ni. Wa ni lai lai baba mi o le se baba fa won lai lai. Niwon igba ti baba won ba si wa laye to ba si wa laye o ni ojoko. Ya. Ise owo ti wonu kulu loni were were were. Baba jeje pelu nkan to po nikan. Ankara yi ma nbuna yeri yeri. Radio Evangelist le mi tin pe mi o. Amalaya o mi tin tutu dede. Mo fe gbera nle mo fe gbera so mo fe lo ri je mo fe lo ri gbenu si o. Lagbara lọwọ Ọlọrun inu yata yoto alafia ire ati ayo ni mo fi ile yen fun ton se to ni. Mi o ni bayin ninu rabaji gan ibanu je yen lose to nbo. Kete ti emi ba ti dide yen lori apere be na ni si owo ma wa je gaba sibe. Eyin ololufe mi boye ni ohun kan abi ikeji ti e fe ba mi so leyin eto abi eyin fe gbe kede abi ipolowo oja yin wa si yin ori eto iriri mi. E pe mi sori ero ibanisoro temi gangan 08033177903. Radio Evangelist Money Amalaya o mi tin tutu dede. Mo fe gbera nle mo fe gbera so mo fe lo ri je mo fe lo ri gbenu si o. Lagbara lowo Olorun a ni dolodi leyin ara wa. Mo ki mo luyin logo enu mo ni o da bo.

0: wo nitori ijoba akoko
1: ika nkan oni be
0: ah e ja mo mo be
1: eni o fe ni foro
0: na mo se nro yi wipe
1: yo sori emi
0: akoko wa ni ikoni ye a le so eto ye di wakati mechi abi wakati kan bo beyin na ba lowo si tori pe ko sakoko mo a ni le gba ipimo sugbon bi ore ofe na bo ba wa gege bi on ta soti nitori pe asoti ni omo mi gbe na eyin fe dasi temi tayo adewumi na o na fe dasi
2: o fo iga omo la
0: akoko iwada
1: o pe titi omo re a je ni be
0: e tun mo anfani yen lowo boya lagbaro lorun lojo mejo ini
1: e ma ma se o
0: olorun ba so pe emi si wa
1: ka sun wa e ma
0: wa wa tayin ta wa na de ri eyin ba
1: se o ita da
0: e a tun ma tesi waju a le fenu re ko

0: ni le ri jo bayi lo lori eto ni titi osan yi eto ise owo ni ikoni watch radio 89.3 fm konga agbon magbe anfani wa fun yin na o eyin no le se kini ele wa polowo oja yin ele wa polowo ile ise yin gbo eyin onise owo te je onise owo te gbajumo ponisho ni yin ni weda ni yin ni kelo to yaranti o na le yin ni ati be lo eyin na nta nkan to je pe awon onise owo nlo e pe mi leyin eto sori ero ibani soro mi kin kan si yin abi ke kan si wa karo di ma se o karo ma se mo di ma sha ti gbofo na ni kan si wa bi ka wa kan si yin e le pe mi sori ero ibani soro mi 08038072357 08038072357 loruko olorun oba ameda aseda temi tayo ade omi je ka ma lo le oya dagbere fun awon ara le ka ma tesi waju
1: to mo ki gbogbo wa ni gbogbo awa ta wa nile bi pe ayajo minira ta nse lojo ni mo gbe lojo pe loruko olorun be loduwa ko ni di omi nira fun temi ti yin o titi ijo mejo mo ki wa wi pe ala ina la fa mo ba yin ina la fa na mo si mo fi nsi on na ni ma tu ba yin ni ijo mejo o deba
0: o daruko re to ti gbagbe ni
1: oruko mi na ni temi tayo adewumi mo ki wa pe ire o
0: temi tayo adewumi on na lo ndagbere fun yin loruko olorun ba loruko awon alasati awon loga loga ni ikoni ta wa yi loruko olorun bo tin mi ni ti osin tutun je engineer mi sa eri oruko mi o yi pada sunday afolabi o na ni mo je e pade mi lori eto emi lolope ni ojo isemi dede agogo merin latun na lanfani latun pade e fi kale sibe e gbo area tori o fe won ti nwole na won ti nwole bo bayi laya ti alaafia mo fi sile laya ti alaafia no tun pada bayin ni ojo mejo ise yin o ni dise o ere repete lori ise yin happy independent.

wo mo ti try dare en to ba ni mi o try ko na wa se ti e eh lati apa ariwa iwo orun abi iwo orun ariwa orilede yi ila orun ariwa arigbogun ariwa orilede Nigeria not west not east not central eyin ti iwo orun gusu southwest eyin ti aniyan awon ti ila orun gusu southeast ati awon gusu gusu

ipele ayo ti anti anbi ni ma ti bere nibi ti won ti riro yin kan arakunrin kan re ti a pe o ko re ni oderin de said that is hunters as welcome o walk hunter wakako ti opo awon eyan ma si sidofu Oni ape woni awon eyan kan ma ti dawo lupa ti an pa nipa eh ni ifanan fo suki lo de lagbegbe ajia ni joba ibile onara local government ni ipinle oyo ti an yin ki lo sele ki lo de bo bi je pe orun asante lokuta wa ma ran ra eni de ki lo le toyun ki la gbe ki la ju ki la fa mare ni lowo to bi de pe onorun la wa njuwo re fun re ni pe to o ya gba bayi I no want see you for here again oni sele na sele leyin ti saidi

dramatiki. Cinema kare talo sele ni filmu ti e sawo wo ni o. Nile wo sokan ibi ti arabiri kan ti pe o wa ni bi ti tin robi. Nabani o se kini o oge ti oko re. Hey. Oluwa mi o eyo wa ka mama. Won lo di eyin bo eti oko re o dabo to ba wa ya nisin ti oko o ba tele won wole bo room won ni okunrin daju won ma blame okunrin according to the report obinrin yi ni ki oko re o gbe ti wa ko lo n fe so nkan kan fun to se koko se pataki however dipo ko whisper ko soro soko leti won ni lo ba deyin bo eti oko re abi a pe eti mo lu ti wu je abi a pe eti agbo ti wu je sebi yo ti wa ewure sebi won ti ba wa ewure ewure jeran ile to ma di ya pupo sorry ibe ko la nlo won ni bo se deyin bo eti oko re bayi loko ba fi gbe ta ni wogun ni kese ti oni ke loko ba fi gbe ta pe daddy e

0: alagbara nla ti gbogbo alagbara ye nteriba fun ni o ologo to ju ogo lo ka biesi eledumare ato farati ti o farati ohunkohun
1: baba ropo mi oko mi baba mi baba
0: gbengbele ku odi orun ka biesi ogo ni fun oruko re o ato yin ato ki ato juba olorun iwo ni
1: igba to ba nte wa dorun
0: ato gbara leti o gbara lohun ko won olorun iwo ni
1: ma ti olorun

0: ani mo se ntenumo se tolorun o ba gbe akoda idaga ko se anybody to le gbe da o
1: omo kaye mi si o you better be for yo when alone was not oh yes me da we
0: tolorun o ba se ko se ni to le se
1: you made a way
0: iwo akoda ida to nsunkun ma sunkun mo
1: ola ona fun baba o ologo ti jo elerun
0: kaka ko ma fi ko ma fi kaka ko ma fi fomi je yen sofo fi se kini fi

0: ma ba mi fi ope yan fun ni bi te wa
1: se yori alaabo mi
0: oba to lana ni bi ti o si ona
1: better way
0: Allah shepe.

0: omu kaye
1: ani mo ni anfani lati wa pelu baba wa yin ka aye fele
0: izi yo you better be for me let alone what
1: igba ti mo wa pelu won apo ta wa nbe
0: oh yes
2: you made away
1: baba yen so awon nkan kan to je pe o ni agbara eni ti o eni to ba kan wo won lokan won ni mo nkan ton se kini tun won la koja
0: oh yes you made away
1: lo to la wa okiki wa oro wa
0: ologo ti don eleru ni
2: you made away
1: baba yi so pe o ni opolopo o ni gba mi to n ba jade opolopo yen wa fe di mo ohun olorun fe ye won segbe pe ah e mo nkan to n se mi ninu nkan kan se mi te yin o le mo
0: oko to wa nu oko so mu oko pada jade
1: o ni awon mi won gba si ibinu àwọn pins táwọn máa ń gò tún gbà míì yí pé ó lágbára.

0: kí ni nkan ti mo fẹ fa yọ ninu oro yen elomi o ni mo nkan telomi nla koja ama ni lagbaja ko se nkan bayi fun mi ko se nkan bayi fun mi awa gangan ni ka se kini eje ka kipe olorun to ndayan lohun ka se kini ka kipe olorun to ndayan lohun igba melo lo re yan fi sunyan tin ba pe esta leni esta ah mo ma need nkan bayi bayi bayi akoko ti ju lala gogo pe oga o ti so o ti so ma send there asend there to tu dojo keje ti mo tu pe esta bo de wa ni mo need nkan kan bayi bayi a tu wo pe okay, mo ti gbo. I send there. To ba tu dojo keta. Esta.
1: Me mi ma ko te soro ka oga. Abi e ri bi gbogbo e se wa ri bayi o ba ti wa si.
0: O ti se kini ni e? O ti wo pe a ki lo de e fe pa mi ni.
1: E to soro go mi ga ti ma soro.
0: Se e fe pa mi ni se e fe se ni le se ni. So, bo ro life se ah eyan kan ri yan kan binu si.
1: Be ni o, be ni, be ni.
0: Ah le binu si ra wa. Tori nkan to ni kaluku n
1: pastru
0: o ni agbara. Aso le lomi fi nbo.
1: Be ni.
0: To ba so ti e fe lomi, te lomi ba so ti e fun e bayi. Wa lanu pe ah, wa ma so pe o da bu sa, o da bu sa. Ma ma ri later sa, o da bu sa.
1: Ah, Oluwa o se. Ipo kipo ta ba sa ti e ti wa. E je ka ba ro ti pa Olorun ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ torí pé ẹni tí ò bá mórí kò tí ò bá mórí eléyìí kò lè gbà míì. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́. Ohun tí mo tún fẹ́ káwọn ara lè wá bá wa dá sí ọ̀gá ni pé bóyá àti ẹ̀rẹ́ ni tó jẹ́ pé nígbà ìlàkọjá ẹ̀ ó gbójú léèyàn kí lórí gbà ń bẹ̀. Àbí nígbà tó gbójú kúrò lọ́dọ̀ èèyàn tó gbójú lọ́lọ. Nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ bá wa dá sí ni pé èwo ló pè wọn jù. Àbí kí ni ìrírí àwọn èèyàn nípa gbígbẹ́kẹ̀lé
0: níyàn. Jẹ́ ká ó dà pé kí ni ìrírí yín nípa gbígbẹ́kẹ̀lé ìpè yẹn ti rebété nípa gbígbẹ́kẹ̀lé níyàn tá a ti ń sọ látẹ̀kan nísìn pé ohun tó yẹ ká ṣe ká fi ìgbẹ́kẹ̀lé wa sí Ọlọ́run èèyàn náà lọ́lọ́run máa lò èèyàn ni Ọlọ́run máa lò ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó dá èèyàn tó máa lò fún wa ó mọ èèyàn tó tọ́ láti lò fún wa ní àsìkò tó tọ́ nínú ìrìn àjò wa láyé nínú ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Ṣọ́lọ́run ló yẹ ká gbẹ́kẹ̀lé ni àbíbà àbí èèyàn. Ṣọ́lọ́run ló yẹ ká gbẹ́kẹ̀lé ni àbí èèyàn ta ni ta ló yẹ ká àbí kí ni ìrírí yín.
1: Nígbà
0: tẹ gbẹ́kẹ̀lé yàn pẹ̀lú bẹ́ ṣe ń là nǹkan kọjá tẹ wá gbẹ́kẹ̀lé yàn pé bóyá èèyàn kan tiẹ̀ ti promise yín pé màá ṣe nǹkan báyìí má wọ́rì màá fún ẹ ní owó tó máa fi bẹ̀rẹ̀ business ẹ ó ti yẹ bẹ́ẹ̀ yàn máa fún ẹ má wọ́rì tó wá jẹ́ pé ní ìgbẹ̀yìn ìjákulẹ̀ ló ṣe kí ni ló padà já sí. A fẹ́ mọ ìrírí yín nípa nǹkan yẹn. A fẹ́ mọ ìrírí yín. Kí ni báwo lẹ ṣe free? Ṣó tiẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí yín rí? Ṣọ́lọ̀ ni ká gbẹ́kẹ̀lé ni àbí èèyàn ni ká tẹ̀ máa gbẹ́kẹ̀lé pé ẹni yìí òun ló máa ṣe fún mi. 0911-333-893 àwọn nọ́mbà tó wọ orí ètò yìí nìyẹn tẹ́lẹ̀ fi pè wọlé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ sí yín báwo lè ṣe ṣẹlẹ̀ sí yín nínú èèyàn àti ọlọ́run ta ló yẹ ká gbẹ́kẹ̀lé ta ló yẹ ká gbẹ́kẹ̀lé jù ṣéèyàn ní ká tẹ̀ máa gbẹ́kàn wálé ká tẹ̀ máa fi gbẹ́kẹ̀ wálé wá sọ́lọ́run ìpè yẹn ti rebété. 0916-893-1000 Now number te ma fi ba wa da si eto niyan bawo lo se ri lara yin lagbara ba ewo eje ka ba network wi o network oya eje ka try le ho. Hello ma mommy
2: I can't mo ti ni ko ga ni na se na mi ki
0: e se gidi go ma thank you e ku fe ìyá àgbà
2: mo ti ní ìṣe àmì
0: ìrànlá àti
1: ìnáni ìṣe yìí ok ma
0: ok ẹ ṣe gidi
2: ọlọ́run
0: ni ká gbẹ́kẹ̀lé ṣe ẹ ti ní ìrírí kankan pé táìmù tẹ gbẹ́kẹ̀lé èèyàn
2: ni o mo ti ri bi dada
0: e je ka gbo di e be
2: oru enikan ni si wi bi ti sa lo je bi eni ti mo ko mu e ngba ta wa ni ti mo teach
0: okay
2: so wa travel out so wa promise ni wa ba to do ohun yen won ni ohun ibo se pe en to bring gan mo ni up o da gan o o good gan eni e do fi so fun mi ti pe won bodo gbagbe eni yen ni Nigeria o o sa se leri fun mi lori chirichi ah mo la fe to ale ibo ko ma assist mi o ma gbe mi bi te I just believe this now. In fact, but I'm send the whole thing. I send 10,000.
0: Ah, that's so long.
2: Oh, in fact, don't do me. You see, what you might do now, by ever you know, she's better than me, your mother.
0: That's so long. That's so long.
2: You might say, bye, you. I'm a nickel, so I was already machining.
0: Or 0915 333 8933 0915 333 8933 or 0915 333 8933 our number tell if you ba wa da si eto lele yi kini iriri yin igba te gbekan le eniyan kini iriri yin kini iriri ati wipe ninu Olorun ati eyan ta lo ye ka fi igbekan le wa si lodo se eyan ni ka toju e si lodo ni abi Olorun ni ka ora toju e si lodo e ka bi se Olorun e je ka tuto e je ka tese ile iwo na e je ka tese ile iwo na hello e ku ole sa o
3: hello
0: sa
3: hello
0: e ku ole sa kabisi Olorun ki lo wa nse ki lo nse network yi bayi Oluwa ba wi o kabisi Olorun 09 ke e je ka try yen wo na hello
3: sir
0: e ba ku legbe radio yin ejo e ku legbe nkan te fin gbo wa
3: hello mo ti jina ti be
0: ejo e ba jina si be patapata
3: Hello
0: ma e ku ole ma
3: Kari ele eni ti mo fe soro npa yi correct ni ti mo ti mo
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa ma
3: Mama Makinde ni
0: Mama Makinde lati bo ma
3: Beni ni apata
0: Okay ma oya e ma boro do ma
3: Kari eni ti mo soro yi
0: Yes ma
3: e wo ore o close ma ni gangiri so je pe awon me won ma npe ni taye Mama pe ni kain
0: Kain di ka bi se
3: o mara wa de ko ngba tolo ma se o ma nta eju emi de ni shop mo nta so a ma ate ni ko gbo gidi e le mo yato laarin mi pelu e a do work together ni so omo ele to ba di agba to wa ni ilu oyinbo to ba ni ko fi ise to nse ni ele ko ma bo ati ilu oyinbo pa to sa de ilu oyinbo so gbogbo awon mesan ti mo ni gege bi ideji ta sira wa won feran mi gan gidi tori gbo atajo wa pelu ara wa mo ma soju awon me gan gidi mi wa mo pa awon mo yen won si gbogbo awon nkan ti mo se yen won ti kokan so lo ba di ojo kan nti e lo fun ise iranse ni pa ti mo nbo mi ti mo mi ba rin ma ti ma ronin to lo di yeye le adike mo ni emi ni mami nkan pa igba wo pe bola mo ni ona meji mo ni wa ni ogun sejo ko ni kin jo ni ba ti de lo ni kin flash ya o ba flash e London yen wa nte
0: okay
3: so gba ti ma pe gba ti ko ti ko yen lo ba pe mi pada lo ba send owo kan si 150,000 so ka sa mo bo oro lo fun ko ju chairman gẹgẹ bi e dat awon se do je ti mo mo na de ti pada si ohun ti go do fi iwo re ba yen ni go ti bo mo me ba mo ba se ore mi ko so mo ni apon ni ti ta lagbaja mo ni o tan je o ba ba si mi o ko ni a o kan si mi le bi ti e ba mi bi mo wa ko ni ki do di pay money ah on je lo ti po ju ni
1: ah
3: o mo se ni ni e ti po ju seri sa ero olohun ba mi
0: kabisi
3: olohun lati igba yen e fara joko je o me to de wa ni nigeria mi mo se ti awon
0: bi
3: mo gba mo e wa laye ti kon wa ni eko gba yen emi na ni mo se ti awon ma ko to di pe mo wa lo ore so ti ba to wa ya lo nbo nbo ko ya fun ni green card kasi o wa di the last one to wa wa lo ba pe mi pe won ti wa ni around your baba mo ni ah mo le di wa around mo ni e je bo eni no problem ba sa welcome mo mo gbogbo e e fun de ni awon e ti ri lo pe ta te ko wa si Ibadan so ti ma e ku ya wo wa je mi wo na wa so o lo fe so di na ba ya won ni e jo ma mo fe e se bi account number ni e se bi ba se je to cheri mo ti fo kan si pe ora sori ta be gbogbo awon tan mo ba ngba yen ko ri ni ashiri ko ni ashiri gbogbo awa meje ja njo rin le e sa ba to ma send ni sa e jo sa eni ki ele lo ni
1: bi ele lo send sin grandma
3: o send 7000 sin mi ke mi ma binu
1: 7000
3: o di we from US
1: o da be
0: e
3: ke lo ngba ni sa
0: ah kabisi olohun
3: se lati igba yen ni ibinu o as a child of God ni ibinu o tori ko mo to nse ni ko nigba to nkan to nse o mo nkan to to si ni lati ti o se fun mi ko mu ga ye to se ba lo si London to ba gun kan wale o ni mo ma ni ko pin se ni ye ko share si meji ma ni koko ko to lo ma koko kan ibinu wa ko keji mo se titi ni yen ni o fi lo ni meji but mo wa o pe ah
0: Benny.
3: Ona me fe ti ba.
0: Awon
3: me fe mi. O ni mo wa go bo se nigba to ba. O nigba to nta chako ta gugu te mi na bi ajo mi ko gaga. O ti bi bayi o wa de loyibo to wa. Mo ni to Oluwa o se mo dupe lowo
0: o. Gbogbo pe ni fun Olorun. Enu ope wa oni kan lagbara Olodumare. Mese e to ti ara Olorun wa se fun yin lagbara Olorun wa. E se gidi go. Thank you very much. You are welcome. Thank you.
4: Awon ma mi di. Ale male
0: Eje ba mi ti amoju opo yen pa A o ni le gbe ipe kankan mo tori pe akoko ti ko wa ni papa mora
4: Papa male mu Amu male
0: Eje ki ma fi eleyi se idagbere fun ti ose yi
4: Isonko
0: Gbogbo eyin ti ba wa seto yi lati bere titi de pari adupe lowo yin o
4: Olola ninu ola nla
0: Jo mo fe fele so fun awon ololufe mi ko to di pe mo dagbere pe lagbara Olorun program ti mo ma nse ni December Praise Concert ti mo ma

0: Engineer mi ti gbe mi wole. Ti ma je ki emi lo mi bayi. No sentiment. Ema je ndaro akoko mi ti to. Program mi to ma nwaye ni December, praise concert pariwo todun yin ma se kini o tun ma gbina ya lagbara Olorun. Ni December 13 eyin ololufe mi eyin na eyin le wa nbe le fi je ka wa nbe o. To ba ti dojo mejo mama soro lori e beta. Fun eyin te fe pe mi leyin eto number te le pe mi si ohun na ni 09026025887. 09026025887. Oya Esther ni iseju kan o ja ba mi dagbere fun awon eyan.
1: O tun pade lose tun bo lagbara Olorun Eledumare. Oruko mi ni Esther Omowale Ola. E ma je ka gbagbe wipe eyo igbekele yin kuro lodo eniyan. Olorun lo to gbekele.
0: Kabiyesi Olorun. E ma yin kuro. E ma yin kuro nbe o eto omo ni yo mo ni de. Eto omo ni yo mo ni de o ti de baba ti de won ti ko de. O dabo ratatatata e ma jo lo mo fi se kini mo fi se dagbere mo fi se bonus fun yin ninu osu tutun. E je ka ma se kini ka ma speaking done dede. O dabo.

0: to hun ye je ka jo se
1: ta ba le soju se wa Nigeria
0: ki wa pe aku odun akoyedun
1: ati kuti to
0: gbo gbo ro dake minimini gbo re ro gire gire gire gire
1: lati bara wa soro ani lati bara wa soro arawo
0: dupe lowo Olorun
2: oro Nigeria yi ise ro ni kan
0: oro Nigeria yi mu ni ki soro enikan
2: wa pata ni ka jo se ole tuwa lara ole
0: jowa lorun iba olorun iba eniyan
2: ilu Nigeria yi o ti gbogbo
0: ba gbogbo yin patapata nile kavata
1: e ba fo won so won po ka fi mo se ni
2: ayo wa ma tu se
3: ani
1: e ba fo won so won po
0: adupe lowo olorun yen oba ale wile sale sele wi gbengbene ke bi ate ikun oba ile ti ofe oba lotun oba losi oba laarin oba ni gbogbo ile kile ajuba yin o eyin olorun wa eku ile o
1: ka fi mo se ko soso
2: aye wa ma tu se
1: lati tun le ise
0: eyi ni eto yin te tin reti lataro omo ni yi omo nde ni ye o lati west radio 89.3 fm ni yi alaafin afelu lawa en loluyo le estate ni ilu Ibadan
2: ki Nigeria ma tesi waju ki sese
0: aloruko olotu eto wa alagba dida mo loye de ma ba olomi yi oni awole were o akiyin gbo eyin olufe palawata aki gbogbo awon loga loga nle ise yi papa julo giwa wa mo fi won takun gbo won ba gbogbo awon kan loka lele kan ka mo kiyin o e kuro le o e to ku le o
2: ko le dara fun wa
1: se pa won so won po ka fi mo sokan
0: ai mama wa lady evangelist leader bademasi akiyin pe eku kale eku mu keke eku odun ayajo ojo ominira toni
2: aye wa ma
0: tu se gbogbo lo ma ni ominira lagbara oluwa o
1: je ka fo won so won po ka
0: oruko temi o yi pada o afolabi kende ni je o ko baba yin re o wa finju olowo ri oko yin fun jowo prof bi o wa ati mo o
2: aye wa
0: aye wa ma po si aye wa de ma dun si
3: iba
4: oya oya oya oya
2: oya
4: oya
2: oya
4: oya oya
0: oro ti ominira yi ona ni ai oni mo tun gbede o awon beere ta fi jebun ni yi o
1: 0915333489 1533 4893 0915333489 1533 8933 0915333 8933 0915333 8933 0915333 8933 0915333 8933
0: egbo awon ibeere won yi ke de temi lago ke gba ke jebuni ai loni ai bi lai ropo ta lo apamo ta ma pam ai tori ayo yo ko ja die yo ko ja 530 die
1: ke ka fun so wa po ka fi mo so ko so
0: ṣugbọn a lo onitan ni alarinrin yi o tun to le to rebe nte o olowo button mi nwo mi alagba henry yen yo oni eko o se kimi ahoda mo ki o wa lagba henry e se ku fo mo niyan se o egbọ ibeere akọkọ tori awọn odro wa na ni awọn gbọdọ egbọ ibeere akọkọ o odun wo ni oba birin ilu Ebo to wa sile yi la kọkọ odun wo ni do wanti wo
5: hello
0: ki loruko yin bo e tin pe o
5: Prince
0: lati egbedakon ojeri yin oya odun wo ni obinrin obabinrin ilu Ebo toko wa si Nigeria
3: 1956.
0: A fly near one bay, a carry at the Jabono Ama. Lay you to keep me, assume your daffy. Seri Prince Igba. Ekeji ni ji o. Question keji ni ji o. King Sunny Ade oni nba wa oni lu alujo oni lo open ni Nigeria. Ta ni ari akoko fun ilede Nigeria yi. Ari akoko fun orilede wa ta ni. Yoruba, Yibo, Tawusa, Eja, Sirawa, Lokan. As you could, Yibo, Lombo, Yita, Lowan, Be. Hello.
3: Hello, sir.
0: Hello, Hello. Prince Nani, Abi. Oya, Tala, Ria, Koko, for Nigeria. Tafawa Balewa. Tafawa Balewa. Oda, Oda, Mojibo. Eja, Feneca, Nika, Mofeka, you made your saw. Be bagba a jo fun na ni be nikan bagba en bagba la fun e se mo dupe o ta ni ari akoko fun le Nigeria
5: obodo ma Nigeria obodo ma mama odiche Africa
0: omo ba so wi pe tafawa bale wa ni e gbo se be ni uruko yin ati be tin pe o Mrs. Akinola lati ni garage e gbo kile wi kile ti wi o
6: Nnamdi Azikwe
0: Dr. Nnamdi Azikwe ah anti e funra yin latewo eyin legba o aha eyin baba di eyin eto e ngo pe number mi ta e wa pe leyin etun a fi mo number yin e si yo da fun yin Abani are amo ti kami ibere kata ni yi
7: o na ba logo ni bi
0: eyin odo won yi e sumo tan ke ma gbo tan ni yoruba yibo atawusa eje ka sira wa ni eja sira wa ni sokan Allah kan ibasele lalugo bi ti mo tin sise lana sugba arora fi alaafia afomi alaafia alaafi inla busian la nbe ibere keta ni yi o odun wo ni ogun abele Nigeria bere ogun abele Nigeria odun wo lo bere hello
3: hello
0: Hello, kilo lo ko yin bo e tin pe o. Se Prince na ni. Ah, Prince Oda. Odun wo ni Ogun Abele Nigeria bere?
3: O bere ni 1967, o pari 1970.
0: O bere 1967, o de pari 1970. Ah, Prince, je bo gbe je da e fun yin ni atewo e kare la esun. Aha. Eyin odo se nke ko bayi. I'm Prince DJ, but maybe by and see that you got one to Jeb.
5: Come,
0: boy, bear a lady, Daruka, Molori lady in Nigeria, Manu Toma Daruka, Tobafe, Daruka, Sisente, Lenio, or Solis, Sisente, Lenio. O le de wo gbodo baje ko si ni baje lagbare iluwa hello
3: hello sir
0: hello prince nanu abi
3: prince nanu
0: oya e daruko won si sentele marun te mo
3: eh ta wa be latori joba ogun ani president end of seed Aguin Rusi oni number 1
0: Aguin Rusi
3: followed by Yakubu Gowon.
0: Yakubu Gowon.
3: Followed by Murtala Muhammad.
0: Murtala Muhammad. Ramat Murtala Muhammad. Yes.
3: President Olusegun Obasanjo.
0: President Olusegun Obasanjo. Mo won lowu.
3: Yeah, that Olusegun Obasanjo Alhaji Shehu Shagari.
0: Alhaji Shehu Shagari, ah, Prince. Enko wa leko, o ti pe manu, e to fe fili abi, e ti gba. Ah, e singu.

0: ti bo si ipele keji la bo si bayi abala keji diye nibi ti ati mo npa lo apamo ṣugbọn ka to fi alu apamo kan ti meji sita mo fe kasi eda nbere yi nipa ipinle oyo egbo daada o daruko gomina ologun ipinle oyo daruko gomina ologun ni ipinle oyo ko to di pe agbejoba fun awon alagbada ni 1979 e farabale o daruko gomina ologun ni ipinle oyo ka to gbe ijoba fun alagbada ni 1979 0915333483 0911333893 hello
1: Ben.
0: Yo da fun yin mo like yin e feran mi gan e feran le se wa o ja mo ngbo e fi kawe e fi rawo mo de leko
1: abi left na ko le David Jembe won
0: David Jembe won omo won ni kaba
1: ben
0: aha o ya o oye so esun so si
1: O na ni o ni wa nbe le na se titu 1979 ka won but ti gole
0: to wo ko to di 79 ko
1: ko to di 79 o pe ah to mo ko be ni yo
0: omo boya se e ran ti o ri bi ilu re omo ilu bo ni se
1: omo ni omo ka ba ni ti bi je nbe won
0: ani en te fe da ko omo ilu bo ni se
1: eh ma de ku se omo ogun state
0: omo ogun state omo ogun state ko de 79 abi
1: ogun ko
0: oda jembe won le mo ma porti tafa ma riad mara duwo ma riad mara duwo eh prince mo gba ti yin daada ka fi ku awon omo keke ka fi ku an leko mo gba tin dada anindia admara duwo e te pe ose meji pere lolo ose meji pere lolo te ba sake se da e pata fun mi e pata fun mi nbe e seun anindia admara aduwo omo won lodi aye di aye legbe okiti pupa lo wa be na la ni David Jembe won asini porsi tafa un ni o fa gbogbo e ni lowo fun mo bala igelo 1979 e wa gbo alo yo alo alo okun hoye otan hoye omo buruku tori bo kini o okun hoye osan hoye omo buruku tori bo hello
2: omo rogun
0: ni anti kitala ko yen zanti kitala nu mo ti do yin mo bayi e ku jo be ten le o omo rogun ni e seun adupe fun gbogbo eyin te ba wa dase patapata ayajo ojo bi Nigeria lanse loni ape 66 years gbogbo eyin odo se gbo awon ibere ta bere lakoko awon ibere mo ran pe eni ba gbo yo fi si okunkun okan re pe ah ona o fi pamọ pe njo ti an ba bi njo mi ohun le so esite ba wa dasi o gbogbo eyin te gba ibere mi e pe mi leyin isin o e pe mi leyin eto prince lo gbebun to poju ko pe mi leyin eto anti lati lati new garage awon na won gba ke ina ke pe mi leyin eto mo ma yan anti kisara ma yan won je die se gbo e ma binu

ni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Eye meji bayi ki jasha 89.3 ope meji nle yi. O le dun bi 89.3 ko le jeun laye laye laye laye. O le dun bi ti e sugbon ko le jeun laye. Ori ofe Olorun na ni ki n se teniyan. Ti mo se n ba yin soro bayi kan ni konga gbon magbe levels ti change o. Fawon to n ba wa ka, fawon to n tele wa daada. Nipa ori ofe Olorun pelu anu t'Olorun k'Olorun da gbogbo wa si ko fun wa lanfani laye atalafia ka rodun tutun. Ojo kini oshu kini odun 2027 lakbe odun meta. Amo bi mo se n ba yin soro bayi kan ni konga gbon magbe. Opolopo eniyan to le ni 2 million lo ni anfani lati ma gbo ikani yi. Egbon mi daada opolopo eniyan to le ni 2 million daada. Noni anfani lati ma gbo 89.3 FM. Ojo na re bi ana. Se so se se ke ma so so ku so lafefe awon eyan ni gbo yin. Se ke ma gbe kini kan lafefe awon eyan ni gbo yin. Ani ise ti Olorun Oba ba ti ti leyin bayi ko seni ti o da duro. Eyan le gbiyanju sugbon to ba fohun waju yo subu ni. Opolopo ojo bayi lo ro sugbon ile bayi lo fa mu. Adupe gidigani. Lowo gbogbo eyin ololufe ikanni konga gbon magbe. Eto taaro ti daji tosan tale. Gbogbo eyin te n ba wa dowopo lolokan ojokan e ma se o. Koda awon ta ba lenu e awon ta ba lori afefe won o le ba lai lai. Aro won seyin ya fi won sile awa na ko. Ola Olorun na la nje o. Eseun gangan adupe lowo yin. 2 million o makere. Eni ba mo npa e daada yo mo nkan ti mo nso o. Abi ise le ko yan 2 million sinu Liberty bi. Laye mi ti Liberty gan o ti igba 5000. 500,000 Liberty o ti igba. 500,000 be ni Liberty o ti igba. Ka to wa so 2 million eniyan. To tu wa le daada. Eka abo sori eto awari ife ojo kini re ninu osu kewa. Olorun lo pe ori be o ki nse niyan o. Eto awari ife na re lori ikanni konga gbon magbe 89.3 FM. Ti Oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi idi re sole to gbe kale lori awon isan mi. Nitori ti o fi idi re sole lori okun o si gbe kale lori awon isan mi. Tani yo gun ori oke Oluwa lo, tani yo duro nibi mimo re. Eni ti o ni owo mimo ati aya fofun, eni ti ko gbe okan re soke si asan, ti ko si bura itan. Oun ni yo ri ibukun gba lowo Olorun ati ododo lowo Olorun igbala re. Eyi ni iran awon tin se afere re Olorun Jacobu. Nitori na egbe ori yin soke eyin enu ona. Egbe ori yin soke gbogbo idamu gbogbo wahala ninu molebi to n gbe wa lale toni. Egbe ori yin soke gbogbo eyin agbara tin ba afefe sore ti oni je ki eto yi debi to ye ko de ni ale toni. Alaafia ti o si ninu idile yi ija lojojumo laarin oko ati iyawo yi egbe ori yin soke. Ani ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye. Ki oba ogo ki o wo inu ile iwa. Ki oba ogo ko wonu ipinle Oyo wa. Ki oba ogo ko wonu ilu Ibadan wa. Ki oba ogo ko darapo mo ohun yi ko wonu idile yin wa lale toni o. Komu itunu itura, ogbon ati imo ati oye wa. Tani oba ogo ti mo nso igan.
Oluwa ti o le ti.

0: Abala meji ni eto awari ife lo pin si. Abala meji ni eto awari ife lo pin si. Abala akoko lori eto awari ife nibe lati n gbara wa ni iyanju ta ti man kogbon. A wonu awujo lo kini nkan tawon eyan la koja. Kini iwa tawon eyan wu to ta si wa leti. Awon wa to sese lati ma da wa ala le ninu ebi tabi lawujo. Awon wa ta le ma wu to sese ko fun wa ni problem ninu ile wa. Abi nkan tawon eyan rora nla koja ni abala rin a rara so kekere. A wa si oju opo le lati fun awon eyan lanfani ati pe wole. Iyen la man se ni abala akoko lori eto awari ife. A dupe lowo gbogbo eyin ololufe eto yi patapata gbogbo eyin te n pe ni abala akoko yen. Abala keji le le lero pe boya be gan ni ise yen tin je sise o. Sugbon e ma je ntan yin opolopo emi lati gbala labala akoko. O da mi loju daada. Awon ton pe wa pada ton so fun wa pe ah mo ri nkan kan mu ni abala akoko yen. Nitori na ni mo se ndupe lowo yin pe bi te ti mowo te fin ra card te fin pe wa yen ko ni ton be o. Ta ba fun yin abi lanfani ati pe e kuku ni pe wa. Be ki n sawa la n fun yin card eyin na le nwowo te fin ra. Emi ma so n gbogbo igba pe radio gbodo fun wa lanfani. Lati ri pe awa ta n gbo nle na a tun aye elomiran se. A n gbo radio, a n gbo royin, a n gbo orin, a n gbo oro lorisirisi o munu wa dun pa wa lerin. Sugbon o na gbudo lanfani ati se awon atunse kan le aye wa. Iru awon atunse to n se lawon to ti lanfani ati niri pe nkan kan yi pada nu ebi won lori awon imoran teyin gba won. Nibe ni oro ton so pe ti o ba si eyin ko si awa o. E seun mo dupe gidi gan. Apala keji eto yi gangan lo gboruko eto yi ru awari ife gangan ni. Nibe ni a tin se awari ife. Awon ore, awon ololufe eto awari ife tabi eni to gbo fun igba akoko. Opolopo eyan lo ti recommend awari ife pe mo like program yi lori Wells Radio Mami si e. Wọ́n wá ń la nǹkan kan kọjá tó ti tòjú sú wọn. Bóyá wọ́n ti bá àyàn sọ àbí wọn bá àyàn sọ rí. Bóyá wọ́n ti bá àyàn sọ àbí wọn bá àyàn sọ rí. Ẹ lè fi rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ lè fi ránṣẹ́ sí mi lórí ètò àwárí ìfẹ́. Ọrú ọ̀rọ̀ yẹn á sọ síta lórí ètò yìí o. Láì dá orúkọ yín agbègbè yín tàbí nǹkan tó lè jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pẹ́ yín ni. Koko onu oran yen gan la wa di mu lori eto yi kawon eyan ba le ko gan ko ba de le gba yin niyanju. Abala keji eto awari ife gangan niyen o n gangan lo gboruko eto yi ru awari ife. Ta ti wa mo awon abala keji ye je sare fi to yin leti pe lanfani lati mo gbo wa ketekete nibi kibite ba wa lagba laaye o. www.wellsradio893.com www.wellsradio893.com tabi ke bo soju opo Facebook ti mo se nsoro ye lanfani ati ma wo mi ke ma gbo mi. E lanfani ati ma wo mi ke de tun ma gbo mi daada. Oju opo Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page. Wells Radio 893 FM fan page. E lo like video yi ke share ke de fi awon comment yin sibe lolokan ojokan. E je madugbo obi te tin gbo eto awari ife lale toni. Ṣagbegbe Mokola ni Sango ni Oluyole Apata. Iwo Road lẹyin ti n gbọ mi gbagi ni. Agbegbe Bole ti n gbọ mi ni ipinle Oyo tabi ni ilu Ibadan lale toni. a wo mi ki n duri loju opo Facebook ma de ma ki yin lati bi da da da da. Ako ajodun ojo ominira ti orileede Nigeria toni o gbogbo on to ba dabi ide tabi kila le pe idina lori sirisi Olorun a fun wa lominira o omi yi ko ni di inira fun wa orileede Nigeria lagbara Olorun ori ofe ti Olorun fi gbe Nigeria debi to de yi Olorun a tu fun Nigeria ni ori ofe yen a tu fi tesi waju o eyi ti o ba dabi poku die ka to fadura eyi to ba tu da tana o tu fi adura e ma je o su yin ati ma gbadura fun orileede Nigeria koni swe mi koni remi emi o ma gbadura fun orileede Nigeria. Eja sare doke lohun na ta ba pada de a wa bo sinu abala koko lori eto awari fe e ka le o
1: fun yeye o baba kini baro kini baro kini baro kini baro fun mama mi
2: e file e mo yikuro Wells Radio 89.3 FM nibe gongon le wa.

Eka abo kwada sori eto awari ife. Oluwa seun oye bode loju opo Facebook e mo kale o. Eku opolopo opolopo ojo meta. Oluwa seun oye bode mo kiyin daada. Adewumi Kazim Adikas loju opo Facebook eyin na e kale o. Lati New Garage kale. Eto awari fe inu e na latu pada si. Apala koko nibe na la wa bayi. Nibe latin barawa ni yoju latin mu opolopo nkan tawon eyan la koja arora son kekere. Lai wonu koko nu e lo lati fun yin lanfani ati le dasi. Gbaru eyan be ni yoju tabi imoran. Arakunrin kan lo ti da iru iyawo e sita bayi. Kin to wonu eje ma dupe lowo gbogbo awon marriage counselors patapata ta jo sise yi eyi to ba ru awon na loju tan ti e mo bon se ma se awari ife e da soro yi e wo e mu sa fe fe ka fi sample opinion loju tawon eyan fi woru oro be keni yen no lanfani ati gbo ko ri pe bayi loro ri bayi ko lori Arakunrin kan ni mo loyin o ti da iru iyawo e sita bayi. Ki lo sele laarin arakunrin iya ti iyawo e yi. Arakunrin pe iyawo e laje o. Oni iyawo oni o je ko n sori ire laye. Oni iyawo oni o je ko n sori ire laye eni ba won ti yen se je. Arakunrin ni ko si bo n se gbe ko si bo n se fa to iyawo n se ma n lowo jo n lo olohun o ki n sole okunrin rara oni gege bi okunrin ko si se to n o le se olohun o ki n se ole okunrin rara be ko si ru ise na to n o le se gege bi omo okunrin lati le ri pe nkan jora won nkan ohun o sa je kiko duro oni sugbon tohun ba fa tohun ri meta fa nibi tohun ti ri meta fa yen iyawo ohun ti fa mewa itumo e ni pe aye iyawo ohun o nda ju tohun lo oni be ko si bi tohun wo lati lo gbadura won a ma so fun pe iyawo ohun a lowo jo ohun lo En gbo bo olohun a se joko kale gege bi olori ebi ti yawo tohun a fi ma lowo ju ohun lo be nitori e larakunrin yi se da iru iyawo e sita nitori pe oni iyawo ohun ni di taye tohun o fi da o

0: Ninu molebi show gbudo je pe enik okunrin ni gbogbo igba lo gbudo je lowo ju enikan lo. Mo wa ona ti ma fi bere ibere yen ta fi ye wa dada. Se iwe kan wa atoko si pe okunrin na lo gbudo lowo ju nnu ebi. Iyen laarin oko ati yawo ni o. To fi wa da pe te ba gbo bi to da pe iyawo ile lo lowo ju baba ile lo ma nda wahala le. O de ma n se mi n kayefi idi to ma n da pa awon eyan ki n ro bi bawon eyan wa se n pe wole yi. Wipe eleda awon mejeji na lo bara won duro lo yera won daada to fi n je. Kini di toro yi fi ri be gan? Abi enikan lowo je enikan lo se wa da wahala le. Hello, e ka le o. Hello.
1: Hello.
0: Ekale sa.
1: Ekale o.
0: Yes sir, ekale sa. Eba yin radio yin esile dada ka ba le gbora wa.
1: Ami radio mi pe.
0: Abi ke rin kuro nbe tawon eyan ba ngbadun enle. Mo ngba yin sir.
1: Ade.
0: Yes sir.
1: Oru pataro.
0: Yes sir, oruko yin sir.
1: Mr. Kamaludin.
0: Mr. Kamaludin. Lati agbegbe bo sir. Lati adugbo bo.
1: Lati Muslim.
0: Lati Muslim, ekale sir.
1: Ekale akogbeyanju.
0: Yes sir.
1: Mo gbo program yen. Ki o kule ko pe iyawo yen ko gbo le pada.
0: O pe wole.
1: E gbo re ni alasiri re ni owo re ni. O pe pada. O be ko ti o pe pada. Ti be ba ko apa mo ko pa ko mo pada de dun arin.
0: Ko ma pada de dun arin le.
1: Ten. O ti e pe to.
0: E se ngo mo dupe. Kan to ma n dale re o boda mi so pe anti mi so pe kan mo ju opo to wa nwaju yen o ba le le gbianju 09113 ni ona merin 893 0911 e le gbianju e 09113 ni ona merin 893 Mo ti lanfani ati mu bi ipe meji si meta si lori oro yi.

Nicola ti n gbọ boya okunrin mi wa ninu idamu abi nkan fe safere die ni toro aje tabowo ti etiketa tabi awon to wa n yara keji gan o gbọ itori pe iyawo won duro ti won orisirisi lemi ti gbọ o bo ti rokunrin ti oni se fodun mewa kin kukun se pe ko gbianju sugbon ko ko bo si na ni fun odun mewa gba ko iyawo ra moto ko wa oko e lo gbe fun daddy wa bi ta ba nlo e wa wa lo daddy wa di ye bayi mu daddy wa gba bayi e gba bayi nigba to wa di pe nkan na o se daada fokunrin yi tolo un bukun won daada ti gbogbo nkan je ile daada lokunrin yi to nso sita lo nki iyawo e gidigidi gan laarin opolopo ero pe ba nki iyawo mi iyawo ni nigba ti nkan le ko je nti e mo po le nibe le nikan ti so pe ti nikan lo nlo tori tohun o Olorun a ṣanu wa Olorun a ran wa lowo Awari ife leto eto la awari ife Ta ba ri eni ti ohun na nlaru oro bayi koja boya ru nkan bayi na de wa lokan ti won na o mo lero pe awon na ti gbo eto yi won de ti ri nkan kan meji mu ni abala yi

kini ibo ni kan ya si to ba ti se yin ri bo le n se se a ri re le ri afi m deru bo loro ni o nkan teni kan ba yi to nkan won lo mi nu ye o le ti se yin ri teyin ti bori e amọ te ba so sita e ko si be se fe lomi na lowo ogun ti o bori eyin yen te ba fi han elomi o le ma bori awon na arakunrin yi so pe awon pade iyawo awon ti tele nigbati awon wa nile eko fasiti o iyẹ tumọ si pe won ti ko arabirin yi sile o ṣugbọn nibo na ti pade arabirin yi won lawon pade arabirin ni ile eko giga university o won ni bo ti le je pe eto eko to yato ni awon mejeji jọ ka o e sa mo pe nipele nipele eko lorisirisi lo wa nle eko giga won ni awon mejeji o jọ ka nkan kan na o won ni ṣugbọn nigbati awon de ipele ti won fi kase nle nigba yen ni awon kanu ife si arabirin yi to de gba fun awon ni ipele ti o kase nle o won ni lati be la won ba oro ife awon bo ni ipele ipele nigba to de to asiko ti o foju han gbangba gbangba pe nibi ta won di pe loro ife yi a le tesiwaju pelu irin ajo ife wa won lawon mu arabirin yi won lawon mu arabirin yi lole lati le mo awon eyan